0: radio
1: université cheikh ahmed bamba
0: fi ci touba ndam
2: map mat na bay ci rew
3: alam yaay dafa wax ne sayu mat bo xamone ko bi mujj burombe ab dom da koy sukkal
4: de nga walam jaay di wax ne salaax bukki bet gunt bant lukki betu
5: nga xi tukkal ken duko per ngalal mboccho
3: walam jaay dane jaay ne gam loxo duko genné
5: ya sab xottiku guddal sa goñ la
6: walam jaay neena jeñu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp mbokku ñu bëgg borom
7: wala da wax ne ku fay say bop ray say non
8: wala jaay neena fetal guma fekke safam tuyam duma jaaxal
9: bo bëgge xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
10: ku bëgg sa mboros baax bala nga tambli xal woñ bi
11: la bar wol namp boy bajant
12: lu ëpp bëgg ci biiru xaban te ki ndew
13: wala jaay neena sey du bubbu ba fa la neex su mi sañ
14: tak takal mbop baxalutum bana
15: lo de bu na be xegn buñ ko solut
16: wala ngay neela lay naw mo neexa sanni
17: wala ngay neela sul ker du ko dere feñ su mu mbeur lang ak mom ko gën muy gën daan ngay re
18: wala be da fay wax bop budul deg ndigal nak ken munu ca debarke
19: ngay dafa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yobbu ma ndoluñ
20: wolof njaay neena ñi mëna ko to amuñu baax
21: wolof njaay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
22: wolof njaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw
23: wolof njaay neena fi fessé te dafa doy gurum
24: waaw di wax ni wolof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war be xépp
25: wolof njaay da wax ni atu gaynde forlu tef
26: kuyel ñay bu ñewé ci deg kuyel mbott wala mu bolé ko ban ban na faaj
27: lof ñay da wax ne rango ñi baado la moy sim ci reey bur
28: cheikh ba lof ñay dafa wax ne ku dem ba ci all ba mari sa baam tax na reey ko da nga yëne ko suuf
27: wa wala lof ñay dafa wax ne ku folli dubbu wi la taxafalu tak foliku man na la bet
29: ngay da wax ne
30: lu ne keut roi jor na koy fajj
31: wala ngay ne la reg mous jeexalut ak mbana
32: wa cheikh abdullah mangi de da nañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
33: wala ngay day wax ne ñabu adina uta jeerul yalla torbo atana
34: wala su ngay day faral di wax ne ku feex lu ci kérok jaxat war ca gëramaalé xamu law
35: wala ñay néna baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
36: wala dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw
37: ku yey ba yey yaxu bukki yey nga yaxu yey kettu yax
38: wala dafa ni borom ngad yegul borom pañé
5: ku ñu rafaatalé jakk faat waxtu warul
39: wala dana aduna de bu ciire waye def nako laalu
27: wala ngay dafa wax ni bare ndo mba bëgg kër gu sedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jex te do gisi xop
40: wala ngay dane weñ nga nga bañe ca mbañja xaan nga
41: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam dikke mo andak mom ngoré di moy kakator melokan wu ko neex mel
42: wala ngay day wax ni moytu laage ku laage rangal dara jeex dara laax koy
43: wala ngay da wax ni bu gop atu do tul cour jekki jeexna
44: wala ngay neena ku ru sa bop ci xetax mbam reñ ko
5: waju ñaw dekkul fam jëm famu jugge la ci saana
45: wala ngay neena waddiku bala nga latale
46: wala ngay da fay paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme ep na ubbi
47: wolof njaay dafa wax ne jeem tele baye gacce newta
48: wolof njaay neena ku sa dembu tabbi do ko sami xeram jambor
27: wolof dafa ne ganar bol ko xebal akku ndax makuy balaxe na
49: magni dañ dan wax ne bop jox ndey yag na bëkkum ñak te ken mu so gis mu ne bayam sekkel mu di
27: wa wolof njaay dafa ni peppum keputal
49: xontu picc tok ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jappé day bu duggul kaaf rek duggul taar
0: yalla wala ñani wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
5: reub ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakku
49: señabulat wala jaay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wala jaay neena man muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
0: wala jaay da wax ne nagu dul bo jamé so wu wex fatal
49: wa wala jaay dafa ni sacc budul raw jeerul yak ay nelaw
0: wala jaay dafa ni
1: señabulat wala jaay dafa wax ne bu leg lekke alom nako gëreme coy
49: bëgg yap bar mum la taxaso bu dex wa wala ngay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
5: kuy ñaw ta faso woñ nga mboros ma jagadi
0: sëf bu dëkke loxo jëf jëf
2: wala ngay dafa wax ku ñuro sa borom kër yek sa dom
49: wala ngay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéena yëbu
5: waxi wolof
49: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéena yëbu wala ngay dañi dégu pot ñak xam ya cey nan
5: photo photo tagalul mbam ak nopi
0: do pot pot mo xéñ dé
49: kërëm gi su ko lay nga wax waye regol
5: ben nap nen mëne su ci am pëdd am ci ciuj
49: den ci kat ron lal dafa bay ku defenu ci ruun wala ñay neena ko da xel mu raw la jeen béré mu daan la bu ngeen xéxé mu du ngala wala ñay den da sum bu lo bu lu ci yoré goj da wé su ren ba
5: bëtt ak tan jël na mi def sank lañ
3: buñuy soow leray bi diw bobu dafa fekk jamt fenkul
0: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laaj ci fi jogé
5: xobu xal xajul ci gemmiñ ak tef
0: borom konku yegut borom larmel
49: waaw wala ngay neena daan bu naqare gungé du ko defal
0: wala ngay neena deratu bop du moy mbagu borom
49: wala ngay day faral di wax garabu adina bu meñé bul wat bul gëssam ligal ba mu tardi nga fa
5: ci wal du tepp dom jebet
0: yidd bu ko jebet la dañu beete di passof
2: ayel wan ku ci watu xaj fo nga wésu mustafa
0: mbojjan fu mu taxajo do wër ko tour di wërel
3: rek reyna su ñeel waye loxo muñu ko
5: picc mi ci loxoy xalé yi wër tare picc mi ci kaw taal bi
3: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
0: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siru no rog mous mous it no rog siru da gis nga fi ne siru xablat mous ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la kawar ak mous ci bafam mo gëna noy kawar ak siru te saw kawar ak siru ko su te le mous di xéñ ak li siru di xéñ bokku
5: yo xam nga siru le
0: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
5: man damay deg ñaar amay deg sandax ci deg si ndax
0: di
5: deg beubator
0: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor
5: legi ñom ban jam nañ wara nen
0: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg ak jeex ndax ñom duñu gatt ci deegal wa gis nga bo ci amé xétlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet bu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néré da nga xamne ci ndax di ci garab yi deug nga di ko xol bu ñëwé yaram lu rafet lolu gëd gëd ye day wañé ko wat fan yoy
5: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
0: ah buy nen day yolal
3: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdoulaye Hat Sall suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay bat yu wolof ndjay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kala ma la mag ni daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yekati mbolo man nañ ci jangi jot ci ay tekkal kon mbok yi Abdoulaye Hat Sall mo ngi lay dubbi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen man and ak mom ci telephone bi ci 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
4: dama la ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go dama la ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go dama la ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go
3: 7h15 ba 8h map matna bay ci brew
6: soxna mbeen jugal jëlati sa xalim te ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jëlati sa xalim te ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déggulu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mata roy ñoo taxan ba ñew teggu say taal fi taal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar suñ cosaan ba duñ ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar suñ cosaan ba duñ ko fi wër altanet ba gaawuñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am njariñ ya deefu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man fere kaas bi moy bi fi gan yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo de nit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom pop ku mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër doon nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gëna bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër

0: man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa ya fi jar di teel a jug ak a waañ ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di and ak mag ñuy ñew di xam leeti ku bayyi fi sa ciosan fo man di jëm na nga xam do gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati sette rekar fu mu jup se yo tulit sara jot nam ma saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti wolof yu leer ta rafet ngay degg kaddu yu set lu ñew ñu segg ko tek buy jall yem laati ndegam da nga bëgg xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démbu farlooti ta léegi kat ñëpp a xam ikkaat gi rek ka fi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati ta léegi kat ñëpp a xam ikkaat gi rek ka fi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. ñëwaat naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot bu ndox mii di sottiku ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko ku fi wàlli yaan sëb dëkk daa tëg gulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko bu settéere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko fréquence bi sa trois yu teg cinq rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko te ay mag yu selli xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow jumjël te daf si ko yilay bis de lay am muy altaneet ba gaaw kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Delphine naa di wayaat fii ak ay xamal ñee ko bëgg kàddu mag mi ngi dooraat ku dégg li ñëwal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdoulaye moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof bépku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotere jëlal sa postu tek ikkaat sa trois point cinq ay fréquence bi amul sikk bëgg naa fopp naa man ku fonk mag ñi mel ne kii Abdoulaye yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépku baat bu la reeroon ko jël ikkaat bul ko sappee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat waxi démbu lanu fii teg mengale kok li nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi wundu cig tënk soo xëyee na nga naam maat saxel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmm ñi daw yi fag yàll na bur may leen wér te fan wi guddu lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg seen xaaris kenn soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: delsi waat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: delsi waat nañu ak yéen ci al azhar mi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd
2: jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yébul faqand
1: bul ko yóotu
2: jotoo ko gëleem ganaar mun ko ñand mo sefuñ dajale wo ji nax ju rek fa fay xand say wolof dafa leerul ne nof lay de man na rend
1: xamena dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: wote len subatel ndax ci terre car lan ko rend
1: moy legu ak jangat yi lay tegat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof
2: di acci awtu
1: 0909 jël wolof di acci awtu
2: wote len subatel ndax ci terre car lan ko redd
1: moy legu ak jangat yi lay tegat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acci awtu
2: 0909 jël wolof di acci awtu
1: wote len subatel ndax ci terre car lan ko redd
2: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd
1: wasabatu manga teki bari ji tedd wotele subatel ndax sotoraka lan ko redd wasabatu manga teki bari ji tedd bul ko yotu joto ko gilem ganar mono ko nyand musifun dajalo kay ci nako jure fa fay xand bul ko yotu joto ko gilem ganar mono ko nyand musifun dajalo kay na ko jure fa fay xand senje tay bi ki koy def abdul asal tud jangale ko ne xam xam ku ban ci le bul fi xand senje tay bi ki koy def abdul asal tud jangale ko ne xam xam ku ban ci le bul fi xand kon taran tuturala 976 nga bindu 0909 jël wolof di ay di aw tunu kontaran tuturala 976 nga bindu 0909 jël wolof di ay di aw tunu bepp ndaw bu ciosan ñu jogal ta daw dal di dik nak ika mo de kal suni ciosan ñu ko bëgg bepp ndaw bu ciosan ñu jogal ta daw dal di dik Abdulladia de kalsuni ciosa ñola bëgg
2: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ku redd wax sabatu wolof ma nga tekki baat ye fa tedd bul ko yotu joto ko gilem ginar munu ko ñand mos ya fon dajalo we ji nox ji rep pa fay xand degg na ñu ne nangam ku koy rere le nga fanni ma ngi laaj ko amul ñeek lu yomb ndax dang ko jënd
0: ak su ngeen deglo tay ji nu la biire jaay ba la ay wala ba
3: Radio IKBFM 103.5 La radio au service des populations.
4: Nous sommes ici à Toubandam.

dem nañ ba japp ne amna ci ño xamne sax Seigne Touba mom manam sobu guñ sobu ci yoon wi mom ñom yoon wi entreprise lañ ko bëgga def dañuy créer sen GIE groupement d'intérêt économique lolu mi ngi bëgg ci yag ci yoon wi dé GIE ngay créer out mbolo am ñu lay jappalé ci niñuy fabriquer mbolo am communication bu baax communication bobu nak li ci ëpp mepp lay doon comme yow nga dem geej yor sa once lonku ci sa jallal la xoma tondox yoy ñu nappé sanni ci biir ñu défé né da ngay dundal jeun bi bu yaakaaré né yow mom lolu nga mepp la appa la bokoy laal mu yëngu bu la koré da ngay genn amna ño xamné yoon wi non lañ ko jappé ñom défé nañ né yoon wi mom xaaliss rek la kon ku am xaaliss rek ya am priority ci ñom ñaarël ba mbolo la kon bo amé mbolo mbolo momu yalla bu mbeuri ay borom alal yow da ngay am alal da ngay am notoriété té mbolo mi Seigne Touba nga wax né ci ga len wo bo len woyé ci Seigne Touba nak da nga len di jëriñu do wax ak ñom dëgg do len jubanti do len digël do len téré ludul da nga len di kañ rek ndax sa lepp ño la koy defal sa lepp ño ko yor wa li deugul da fegal est ce que Serigne Touba ni la daan nek ak nit ñi est ce que doomi Serigne Touba yi ni lañ daan nek ak nit ñi tay xolal kenn ku ci nek sa bop la gënal dekk bi sa bop la gënal njabotuk Serigne Touba gi mu fi bayyi te buñu wax njabotuk Serigne Touba gi nak bu kenn japp ne ku sante mbacke lañu wax dedet li Seigne Fallo wax ñepp deg nañ ko deg ni nit kaddu yi Serigne Touba wax na kenn ku ci nek la nga baxle la bokk ak yow kon Serigne Touba du ko kenn du mom kenn momuko mom momale na bopam borom mom mom existé wul leppam jeexna tak ci yonnati bi alayhi salatu wassalam leppam dafa jeex tak ci yalla mom kon yoon wo mu soobu kep nak moy yoon wo nga xamne mom la waxon ne ku bëgg ci li rek da ngay jaayante ku jaayante nak du yem ci ay kaddu ku jaayante da ngay xolal say jëf jaayante du am alal dedet Serigne Touba mus ci am soxla waye tay xolal c'est l'homme le plus riche de la planète ñi ma leen doon tuddu fi Serigne Touba leen ëpp alal la ni mu leen ëppé alal lu simple la Serigne Touba wacc na liggéey barabam dañ koy rang di fa sanni xétu xaaliss bo xalat ci adiba euro cfa dollar livre sterling pound lepp lañ fay sa yen ak bép pokétu ganjar dañ fay sandi or di fa sanni jama ngir lan bëgg gi ñu bëgg Serigne Touba japp na ñom liñ gëna forlé lañuy yëkëti jox ko Serigne Touba Cheikh Mamoudou Moutada genn soñé ñut ay kërul islam barab ñuy jaamu yalla ñu jëndal ay kër def ko ci tour Serigne Touba bi nga xamné ma nga aljana amna ñaar fukki kër ak ñent amna ñu taxaw fi naan kër yi aw xamu ñu li ñi wax bari na ño xamné ay gona la ñeen sax ba sét ngeen xam ci dara bu ngeen di deglu ñuy fa lañu juddoo degguñ sax wolof fa lañu jàngé alquran di tari di wax du iya ñëpp di ko gis loolu la barab yoy di jëri mu cher lol mais ñooñu bu fekkone ne matériel ak xaaliss motax danañ dajala alal sol non diko jënd kër yo xamne buguñu fa fanan Seigne Mam mo neen yeen ay missionnaire ngeen yeen Seigne Touba mo leen di liggéeyno kon bu fekke dañu dem ba tollu jamono nit ñi bugg ñoo gondi ci ay xaaliss mais lolu ku yewu rek la xaaliss di yobbu fen ki xam xaaliss moy ki nga xamne lu mu am def nako au service de l'humanité ki xam xaliss moy ki nga xamne keureum jagul buñ ne dañuy liggeyal Serigne Touba bir mu bayyi bopam bayyi keureum ñew yow ken musula gis nga tawax ben barabu faju gay ken musula gis ñu wote defal ben mbedd Touba ngay duggal ci sa ñaari dërëm ken musula gis nit ñi nek ci situation bi ñu nek ci nawet bi ndox mi nangu ci seen kër yi ñu seen la nga def len luy wone ne yegna seen nit sax massawu len daggi len muñ lo len dedet
yow toujours dans le luxe mom.

0: Ok, yen Uganda Graduate University, Shamwat Bamba. Karugiri baye ko ci tubandam dar walim ci sen jotaay bi ñu duppé li ma té waxtané li nuyu baax Serigne Bakiastou ci Daru Salam way du nuyu baaxit soxna si Maxi soxna Bali bu soñu lay nuyu baax di baye xel baax Serigne Abdou Samad Serigne Bakay Daba Sar ñu diko ñaanal ñaanal Serigne Abo mu Serigne Abdourahmane di ñaanal jabatu Serigne Abdourahmane gep di nuyu bu baax rek bolem kilifa yi nga xamne waxtu jot ñu ngi soñé ci jotaay bi bay Touba rek mo ñor ni Serigne Touba rek ka ñor ni faaw nit ñi bayiko xel fi Touba mo ñor nit ñi Serigne Touba mo ñor kon dëkk bi daf ñu wara ñor dañu xamé farata mais taxo dëkk bi jot na té waruñ ci xaar kenn nak ndax fék ñu ci xaar ak ñu melni té nit ñi sentiment bi ñi am moy dañ leena abandoné dañ leena faté té Serigne Touba rek lañ bëgg nit ñi sentiment bi ñu am moy ñak volonté la doy defar dëkk bi yomb na xam nga mairie bi Touba bu mu ne dessal juroom ñetti milliards ci ay gafa gam nga xam ne ndaysan bi nit ñi di dundi situation bi sax fut mais bi bari nit ñi ñepp xam nañ la xew yef yi amul compétence Touba ci kanam li muy def du compétence sama li ñi def ba sëriñ bi wo leen ne leen projet bi xam naa ne juróom milliards juróom ñaari milliards la ñoo leen ngeen defar ko ci université ba du compétence Touba ci kanam pas-pas la ak yitte dajale ñaari téeméeri mbudd yi yow sa dërëm du ci dem doo ci yëy yàppi boo sañoon sax lu ñuy def dara du ci baax parce que yow doo def dara lu baax pour lan pour lan ñi taxaw fii dëkk bi jarul leen dara te seeni kër ak seeni tool jaral leen lu ne ñu yor àddina ak li ci biiram duñ ci dimbale kenn di jëriñoo dëkk bi di jëriñoo borom dëkk bi bayiwuñ xel kenn mais loolu seen affaire seen bopp lañ koy def way bir na leen ne dëkk bi dana defar dana defar bu nit jógee am xalaat yu rafet sax ñu fexe ba gàllankoor loolu du jàppale sëriñ bi sëriñ Moustapha yàlla ñu ko yàlla fayal déclaration ba mu defeen keroog ba xale yi di taal dëkk bi te taal Sénégal ak ba lépp fàtte nañ ko te waruñu koo fàtte ba muy wax naan nañ xool ci man waruñu koo fàtte waruñu koo fàtte gis nga képp ku bëgg ñu weg la wegal sa kilifa képp ku bëgg ñu respecte la respecté sa kilifa te loolu mooy dëgg sa njaboot sax boo nekkeeg ñoom ne ci kër gi ak seen nday joxoo benn cër seen nday xamal ne seen doom joxuñu la benn cër moom jàpp ne da nga nekk sa kër di dox autorité ak lum la neex faale woo ndayu gone yi gone yi duñ la faale wallaay ñu bëri loolu moo leen di booleeg seen bay duñ la faale duñ la faale parce que dañoo gis dañoo xam am na ñoo xam ne nag boo juumee ba dugg ci ñoom ragal yàlla yóbbu la fa boo demee di nga décourage ndax boo leen xamee ba xam seen biir jaamu yàlla sax jarul leen ñaari dërëmu mali lii seen yitte mooy xaalis cay bàjjo bi xaalis gars yi ne xaalis doxul jàmm ba fi buñ leen nuyu sax dañ la ne ana xaalis bi man de man de ku ma ne ana xaalis bi ma ne la mu ngi fi donte ñaari dërëm newul sama poos nag ma ne la mu ngi fi waa jox ma ci bokk ma ne loo koy doye parce que nit day wax xaalis sax xamul sax lan la koy doye léegi la koy doye waa xaalis nga may laaj lu ma koy doye akay mais xaalis lu muy jëri pour faj soxla la du leneen dafa am leneen lu ñu war a jiital suñu jëmm dañ ko war a dépassé dépassé suñu njaboot xalaat intérêt mbooloo mépp bu kenn ku nekk di beeru xalaat rek di sotti te intérêt mbooloo mi mooy defar dëkk bi intérêt mbooloo mi mooy jàngal ndaw ñi intérêt mbooloo mi mooy utal ndaw ñu métier intérêt mbolo mi moy désengorger marché occas xol di mel intérêt mbolo mi moy dëkk bi ñu nos ko nosin wo xamne tek ko ci loxo yo xamne bëss bu magal gi delu cété magal gi mëna jall sax ñu né dañuy défal hôpital niveau 3 waye bu féké né kenn ku ci nekk japp nga né tour ak kom kep muy sa yité dëkk bi dana défaru nit ñi dañ la wéddi té do ci mën dara nak do ci mën dara nak ma ngi jéggulu xeyna téléphone bi dama ragal né nawet bi la wala taw bi
1: arabo xolal jéggu xol jël xel ci té la tañu yépp ci jotaay bi parce que waxtu matna ma sha Allah wa wala mu ko bax bismillah
2: assalamu alaykum
0: allo
2: wañi
0: radio bi wañi radio bi
2: waaw
0: na nga def wañi radio wala nga fay ko may wañi wala nga fay ko ma ngi sant na nga tuddu
2: mam gor li khair de
0: mam gor
2: li
0: mam gor na def
2: sant sunu borom
0: ba yaa yi deglu
2: ane siamar tawtani tay bi yep ko xali bi deg nga ko te dekk Touba wala nga am ben responsabilité ci li ngay wax am nga gadj ndax li werté wor moy dekk bi di Touba ñu dekk Touba mbedd yi ñepp diko jambal mu mel melokan wo xali bi jaaxal na ñepp te ñi nga xamni bi ñoo ji degguma ñu wax ci lu leer ñi nga xamni bi tam ñoo wara joxe kepp nak ko xamni bi tay war nga jox dara diko duggal ci te defo ko war nga am gacc kepp ko xamni bi tam ya nga joxe def ma joxe ga ngay joxe itam wax deug yalla gisoo ñu duggal ko fi nga xamni bi fi la wara du ya nga am gacc kon dekk bi ni nga ci wax ma def sama yaram xoro giñ na ko ci sunu borom amna lu metti lol yalla fere nako ndax dina ni serigne diowke bu ngay wax sama man dafa am genn kilifa gu mo don siyaré ñukay wax baye isaka baye la ci sidi muhtar ka mo ne ma ñi waxtaan man ak mom ba sag mu ne ma mam gor mané ko mbacc mu ne ma amna ben xaritat yu ma tawé bu ñow fi ci man baye sa sax nelaw na ya gëna ci at yéré mu ne ma dafa gis ñu tawé mu ne ko diwant mu ne ko sa fek ko ne suma dikki alakhira mo xamane suma dikki alakhira li la fi fek lima am lepp dama ko jox serigne touba baye isa ka moma metti li di te ma nga ci alakhira na ko fek lay kon anan nit ñu muy amé alal
0: lim man yeb def na
2: dajale di xaar ëlëk xamu dang ko fek wala di mbeddi touba yi ne fi marché occas bi ni mu mel man di mu dem mo fa sama kër di mu dem fa bi mu ñëwé tay ji lima wax
0: dinako yalla sama yaram dawal ya ñu gëne mom lim man yëp def nako ma sha Allah jërëjëf
2: han
0: jërëjëf bana jambar lay lim man yëp def nako
2: wallahi sama yaram dawna
0: deug la jërëjëf
2: ma ngi jéggulu
0: jërëjëf li ñu ñu xeyre de serigne Saliou Diagne ñu koy nuyu bax bokhatul mubarak bayzal ñu lay ziar bax bax allo
3: salam alaykum
0: allo
3: waa man de dal na ne maa ngi accina ci rajo bi
0: waaw mun nga wàññi rajo bi nga yor nag bi nekk sa dégg nga yegg si nga
3: waaw maa ngi jàmm si ngi
0: mën nga wàññi sa rajo bi rek yegg si nga waaw maa ngi sant
3: waaw fay naa ko kay magum wàññi
0: na nga tudd ak fay wote
3: naa mbokkum jilit mi wote si daru xudos
0: rek ana waa daru xudos
3: daru xudos mii nii na lool amar amar yëpp
0: ngi ngi jërëjëf
3: naa day waxtaan di day tuutur yéen nañu jooy mbeddi tubaab mbeddi tubaab xay na mbedd yi de yàq na taaru dëkk waaye am na yooyu di wax dëgg yàlla yi man xaw na
0: waaw
3: mooy dëkk bu mel ne Touba boo defaroon mbedd yi ba mel ne panal mel lim vraiment gisoo fi oto yu baax yi ñëpp ni di gisoo ne xanaa di ko si sareeti mbaam
0: oui ok
3: foo dugg boo defaroon tër yi ñu fas ku mu doo am lu mu fa def doo ko mun dox ci bëgg
0: oto yooyu sax waruñoo yab nit dëgg ma ne oto yooyu sax waruñoo yab nit kay
3: waaye déggul man dama ne la
0: wallaay
3: dañ ci xamal
0: waaw
3: auto yo xamni ci mboy Tamba gi ñu ñu sand leen ay at
0: wallahi wallahi
3: ñu tegg leen ci ay auto carcass bu indi ko Touba gi monté ci motor soudé ci bañ waxani yow mo mujj sax da ngay tinteli boy tax
0: wallahi di ci duggal mo ay wallahi
3: yaakar na buñu defulon dëkk bi ba mel na panaté lolu jëgë fi mo zéro ñam
0: wallahi wax nga dëgg wallahi
3: li ñu wara joy joy ji le
0: lay transport bi
3: et man buma yoron Touba ci kanam tay wala mo bokku ci dana yoon wi da bax na duma ko wé ndax wax diggel suñu bëdd ni ñu ko def tabarakallah waye defal dëkk ba mel na ak dawal ay simbam ak gaddu ay pel
0: ak di fori auto
3: bi jëm dara jël xeyor mi day dox
0: wallahi ndaysan wallahi
3: man mo yoron Touba ci kanam dana ci bol dana gennaw defar na li mo wax ba mel defal la ci def moy mbadi lo ci def ci milliard ñom est ce que ñu jëma duggal seen loxo ci transport bi
0: wallahi pour jëma soppi xar
3: kan bi
0: mat nako
3: ngi dalle lolou len di liggeelo
0: wallahi
3: luma jam da ko dem bu dalle ñu tegg war sa 10 milliards mu di joxako giddi jeddi
0: wallahi
3: ay auto
0: wallahi
3: am bo ci ay chauffeur
0: wallahi
3: muy daw di verti wer bu dessa defati kenn
0: wallahi wallahi
3: wut count def ko ci diko def ci dekk bi
0: ma sha Allah
3: ne lu melne duma tuddu damay bañe ci militaire way xéti ka fi day nan ka fi nangu ko fi nangu bu mel non ni kray ko ci tuba yi mat na tv bi
0: ma sha Allah
3: la ci joge ni diko def ci dekk bi te baye alel ay ñaati mil doomu adam yi nga xam dang ko joxe far do am defa parce que man dama ci joxe
0: deug la
3: waaw dang ko joxe far do am ci set benen jom
0: ma sha Allah
3: te baye alel yi di tade yi def ci ay mbedd du fay ak liggey ndangam carrière ci benn outil
0: ta
3: bu liggey ndox dugal ci sen loxo ci transport bi ñu watu ba ci kanam ak ku leen ci mëna jappale nit ñi am ci luñ def ñu bayé la ci 1000 francs té danañ am biñu defal Serigne Touba ci dëkk bi
0: jërëjëf jërëjëf
3: té yalla man bo gi sa mbédé tata yi mom xaré di mbam yi dal war nañ ci wax war nañu wax tek tek gi
0: manam
3: nga xamni billahi tek tek bo xamni bi
0: oui ma
3: matul immédiaté wu ko nga bakk fukki goor ak juroomi goor ak juroomi gën nga bankalé nga xamni sun tank yi day réppolo jëf ci gey ki man do xamni bar loolu bo xol
0: bay
3: sékkar tay sax
0: malé
3: allo
0: allo allo allo
3: jerejeuf amar
0: ok jerejeuf jerejeuf waaw xam nga lolou day firnde li ñi wax ba sa rek lepp problème la donc lolou modul yoon lolou modul yoon lolou manam c'est à dire manam dafa am wallahi lajim kilifa gu mak momo wo bima jambat ndaysan sen bedd jafé jafé bu mu am deng kilifa gu mag nak ndaxit li ñepp doon ci dëkk bi rek la doon ci dëkk biñuy waxtaan ba ci yag dafa na ma dëkk bi crise d'autorité da fa ni la mako waxe parce que man ma ngi ni am jafé jafé xalaatuma kenn ku dul yow lay wo wala mo wo ay Touba ci kanam neena mu warta demé mo tem mak mo xamne tay Serigne Moustapha dafa nek jambar kep ku ñew mu dalal di wax ak yow way deug deug buñu taxaw niñ wara taxawé mom mom jaamu yalla kep lañ koy bay mu concentré ci mbolem énergie bi nga xamne mo lu ko yalla way xol leen ko fim tollu ci mak bob juroom ñeen fi ka te boko deggi muy wax nga mo upp ñepp katta te lepp ñu bu ko ko wër mu ne mu lolu war nañ def ak war nañ ko sétal yegg na ci sax ne ma daño wara taxawal sax ben conseil consultatif fi ci dëkk bi parce que fi ay borom mi xam xam nga fi ak borom mi man man ni fek ñu ngi gannaawul borom xam xam di sagane neew ju doole ji ak ñi wëri di wëri di xel wallahi day metti de day metti de li de kilifa wax na mako te deug la boy wax sa do xam koy waxal ñu jël auditeur bi yëkëti jotaay bi ku bax bismillah allo
4: salaamu alaykum wa rahmatullah
0: hey mohammed mohammed yow mohammed yow xana li nga joggi ci suggu digi motax ngay tej jotaay bi
4: wala jëm na ma jaar ci program lu gi sax da melni fofu te ndax jotaay bi da am solo ñu lay ñaanal ñaan ci barki guddi sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ñeegel yalla suñu borom bo le faccu ñu aajo aduna ak alakhira way serigne cheikh mi ngi yelwaan talibi serigne touba yef ñu gëna yéssal seeni ñaanti serigne muhammad ñu taxa
0: mat tokk kay wallahi ne sa
4: fayu ñuko borom ci jëmum fayu ñuko borom ci lim lebal ay wajuram ak ay magam fayu ñuko borom ci dem taxawu dëkk bi borom ci ñu taxawu ay magam serigne cheikh kérok bi serigne mohamedul amin bara doone serigne touba serigne moutakha da tak bopum jipp bopum ak njabotu darul minnam yépp cheikh mohamedul amin te joxine wowo ba tay ji yokku la def way dara wax ñew
0: tak wa dal di joxe juroom ñaar fukki million ñaar
4: ba nopi wax ni nañ ko yaxanal li ngay sakul ni serigne bi legi ak lolu la ki jëfa bogo wax legi ci crise d'autorité bop mom mo fay
0: ci dafa moko wax de
4: té mom li ñepp di dund ndax crise d'autorité trop d'autorité manam d'autorité bu bari ndax wolof day faral di wax na lo tax cheikh abdullah hak moko don wax baat diis ko bok mënu ñoo nekk ci dëkk bi di dëkk cheikhuna ahmadou khadim ñu ni serigne bé mom dëkk bi ba noppé ay baat yu bari bëgg fe nekk kenn ku ci nekk nekk ci sa bokku bëgg fa nekk sun serigne touba lolu du yoonu mouride du ciosan yoonu mouride té il est grand temps ñu mën ko tek ci penc mi doot ko baram ndax ñi yor wenn doxel mi ñu mat soppi ndax bi fi serigne bi ñu bisek legi témiri atak benn dong lay do ram mbir mi commencé fe soppé ko len bi rawatina señ cheikh li nga xamanteni xewna suñu dëkk bi demb muy dikk soxna ayda diallo xajna joto ko tuddu juñu nga ko waye man mom dama koy tuddu ak kaddu ya nga xamanteni degg nañ ko fi ci geus abdul hak bi mu joge ci sunu ki defa gi ci serigne sidi mom serigne abdul hak yalla ñu yagg te wër ak serigne amsa mom serigne abdul hak yalla ñu yagg te wër waye nañu xamni kër gogu du seen kër wajur la di kër cheikh abdul ahad ni ñu mel ci hat non la talibé yi mel ci serigne abdul hak buñ dé yaatal soxna ayda diallo nañ ko yaatal ci seen kër yi bop te kër serigne abdul hak yi ñu xamni ñok mourid ñepp ko bok la fa jugé demb na ci kaddu du kaddu serigne muntaha du digelu serigne muntaha lu fa mëna xew li nak sama engagement bop la man mohammed sam mako wax ni lu fa mëna xew demb ak lu fa mëna jib demb xoli mourid yi nakari ci nit ñi ci kenn xamut no teddé bi lu fa mëna néna waye yoonu mourid nekku ci nak serigne bu jigen xamnu ko yoonu mourid ba nopi biñ fay kenné demb 21h moins fofa lañ fa tek kurelu jigen ci buntu ci bi kër gi ñu di fay yëkëti ay xajida ba nopi filmé ko yaatal ko ci réseaux sociaux yi fi doon ni diko défé propagande ngir lan lu ko jar kan lañu ndikënteel kan lañu wujjel batu seigne muntaha bi nañ ko ko baye mo ne won nañ ko sanni ci sunba mais bu nango ram delu ci lamu nekkon teggu ci sirata mustaqi ba nango am kilifa ñu andat ak mom ndax yalla sax ab jaamam da koy ton jéggal ko waye nek ci lim nek ba nopi di gone ko ndaw deugur ci bop ba nopi bëgg wata suni kilifa bëgg leena dir ci bax mi yoonu mourid yépp koy bañ ndaw yi mourid yépp koy bañ nak man ni ko wax nak la seigne allah ko xol lay wax ya waxa dobe gar ko kenn momul nit ñi seigne touba lañu gëm seigne touba lañuy top cheikh allah neewon nañu man mi abdullah buma ñu won bayina seigne touba boba seigne sur la xol moussa basirou mi dootuma gandalu satala kon lola fi ne batay nak dara du ko soppi te kenn mënu ko soppi nak seigne muntaha yalla fi yag te wer
0: ma sha allah jere jeuf mohammed fab ay kaddu yi rafet na te yit nak deggu na te amna solo deug la ciowli bari na waye yaay mer nañ de motax seigne touba rek wor man de xali la deg seni commentaire rek man ci la ci pare man ci la ci pare te rafet ci ñort kon mbokk yi ñu ngi sant ñep di gëreem ñep di wax ne nañ gëna jox yitte dëkk bi am ba kilifa ko ma bind fi dara ba war xam na mo wara bind lu mbir ci soop waaw mairie touba neena jëlé na budget bi ci 600 millions yobbu ko 10 milliards deug la dé budget 2025 bi sax ëpp na 10 milliards parce que 14 milliards

bala ñoo wax wala bala ñoo def lu am solo la bayyi xel sa njabot bala nga wax ak bala nga jëf damay fan li wax ni gaay neleen même whatsapp bi xamne kilifa yu bari sax soxlo wuñ ko nanguñ ko am ñun ñiko mënta ñak jëfëndiko lepp lo ci wax na nga ñëmé buñ la tégalon radio juma ji nga wax ci lo ci wax te ñëmé woko wax ci radio juma ji rek jarum nga diko jox parce que woru te fi jëmono tollu nañ bayyi xel réseaux sociaux yi sa buñu yëkëti ay cadeau nañ bayyi xel réseaux sociaux yi nañ bayyi xel bu baax li momet fam teje ci señ ablat ba muy wax nan sa waxu demb ak sa jëfu tay buñu mengo bam koy wax de internet amul téléphone portable sax amul tay téléphone amna facebook amna whatsapp amna instagram amna réseaux sociaux yi amnañ ba var juddu fi ñu mën la gënël say waxu demb mu waro lol ak say cadeau tay ak sa jëfu tay dara jaru ko ci addu kep ko yëkëti ay cadeau bayil xel sa ñam bayil xel sa njabot bu baaxa ba te sa njabot même sey seut ak sey setat da nga len wara baye parce que tôt ou tard nit dana fi wax wala mu jëf fi lo xamne bu ëllëgé setam dana jog wara doon dara wala laaj dara ñu indil ko dembi ciosan nañ jox ciir njabot gi te baye len xel te moytu réseaux sociaux moy tweet ñi nga xamne lu la neex rek lañ lay wax kilifa do ne ci wetam lu ko neex rek nga koy wax te kilifa go deg muy nango deglu liko neex kep desana don ki lu leer nañ lañ wax dedet ñi lay tag dawlen moytu len ñi lan la yow la moytu len ñi lay kagn moytu len ñi lay wax la nga xamne mo lay jeriñ di jeriñ sepp liggey ak sa askan bayilen waye ki de message bi mu mujjé yonné waxna deug juroom ben million nga fekkone budget bi yobou ko fukki milliard di dessal juroom ñett milliard ci sa gafa ga ben chantier du yegg wa li def ngeen na matta setan kon ki fi le meuna yem lim meunon defal Touba ak wa Touba yegg na ca njombaxtal la lolu moy li leer te japp na ne sax xam nako ñiko bëggal lu baax ñep xam nañ ko bo baye sawar da ngay dégager ñeneen ñew merci war way fek ñu ngi sagane borom xam xam yi rek yef yi du soti te yit nak ah bombe en retardement moy nit ñi di muñ di xaar di bank seen xel seen oom xam lepp ne pat di gis lepp ne pat sa dara ne bul ba paré nañ arrêté fi émi parce que gaay diñu graw diñ lay ñew ñuxul xam sey mbot genn ko ci mbedd mi te buñu yexé buñ lay nuy sax dañuy rap nga defena ya ci nek ñoy sante ñep di gëreem ñep di len jox dig dajé ci benen jotaay di ñaanal serigne mustapha mom serigne abdullah ñu koy ziaré bu baaxa baaxa baax serigne abdullah mu serigne mustapha mu serigne basirou ñu koy ziaré bu baaxa baaxa baax di len ñaanal suñu borom guddal sen fal te wëral len bokki dig dajé ci benen jotaay jërëgen jëf.